0: responsible for destroying the forest before more damage is done.
1: Sa talaan ng DNR, ang isang chainsaw kayang pumutol ng 20 na puno. So kung nakuha natin ng isa, ibig sabihin, kung ito ay hindi natin nahuli sa loob ng isang taon, 360 days times 20, ilang puno ang nasave natin?
0: Despite the risks, he vows to continue the fight against illegal logging.
1: Ang sarap ng pamayanan na maraming puno, maaliwalas. Na pag tumanda na ako, yung mga bata, hindi na lang nila ito makikita sa kwento o sa libro o sa kwentuhan.
2: Di po ba kayo natatakot?
1: Natatakot.
2: Or bakit po patuloy lang?
1: Nakakatakot, siyempre. May pamilya. Pero kung hindi namin itong gagawin, sinong gagawa?